Alright. Ibi ta wi gogo na la de yi. Awon wo lo n sojo ibi ta lo n segbeyawo. Talent on anniversary. Talent on sesile. Ikomo jade a bibili ati bebe lo. Ta lo n soku agba. Gbogbo awa to je pe Olorun oba ji wa layo. O mu asun layo, o mu ajila layo. Lori ile wa lori adupe lowo Olorun e je ka se general thanksgiving ka wa fori ofe le fa won to je pe ha won ni awon eyan kan ni pato ton fe ki e dakun tori akoko wa e mo gbagbe be ba ti pe wole sori eto yi awon eyan kan wa afun yin lori ofe pe yoruba ni ke so o ni di abajo tori pe ki se gbugbu alagbede ara wa awon ede kan si wa to je pe Olorun mama o se o lo be ni. So you run when by ass of pe so you back one billy. Should better but of pe ni you back one billy ass of a lady a kia way on ye. And my baggy. 0816251991. 0816251991. Ojo kpo to wale la ro to ni ni ye.

0: Dore dodo mi do mi mi re mi awa o gbadun lapa bi. Hello, somebody e kojumo salafi alewa.
1: E ma kojo meta o.
0: E se oruko yin lapa be yen.
1: Oruko mi ni wete lati ridu ani mo ki oku na wo ojo o.
0: E se mo dupe baba.
1: Iyawo ne asan o.
0: E se mo dupe. Tara won layo laaro yin.
1: E won mo ki mi ki fo ojo meta o.
0: Ti
1: na wo igbe yawo yo se ni jo si o.
0: Wa
1: rere ni be o.
0: Ase. Ase.
1: Awo mi tin ki o ni o.
0: E se gan mo dupe o. E se o.
1: Alayo.
0: Alayo jo.
1: Alayo jare.
0: O se baba yen. 0816251991 Ojogbon temi tope olumuyiwa e ba nki ojogbon oluyemi si adebowale lapa abe yen. Hello, somebody ekojumo.
1: Ekojumo sir.
0: Salafi amoba yin laaro yi.
1: Adupe.
0: Oruko yin lapa abe yen.
1: Musafe jo lati siwa.
0: Okay, yo ba ponbele. Ki ta awon wala layo laaro yi.
1: Ah, imi atawon yawo mi.
0: Okay.
1: Atawon mo mi.
0: Mm.
1: Oda,
0: sugar ni adupe o. 0816251991. Hello, somebody ekojumo.
2: Ama kojumo baba ni.
0: E se gan.
2: E ma ku na wo ojo o.
0: Mo dupe.
2: Ni se ola ni pekun lati Arigidi akoko.
0: Okay, en so nle tala layo laaro ile di Arigidi.
2: Ah, ma ba akoko awon Arigidi parapata o.
0: Mm.
2: Aku musulumi Arigidi parapata.
0: Okay.
2: Aba kuku me o.
0: Mm.
2: Odo feta kirin e yo ye o.
0: Ami.
2: Made ba kuku musulumi Nigeria parapata me ko nu o.
0: Asigan.
2: Ah, alayo.
0: Alayo jare. Alayo jare. Bo ba don di 27. Gbogbo eyin te fun wa ni eran Kérésìmesì je. E fun wa leran aje, e fun alakara jinde. E dakun e mo yale mi o. To ba ti di on the 27 by oruko mi ti yi pada Abdulmaliki lo ko mi to ba ti di 27 Abdul kini mo pe Abdulmaliki ta fi pari akoko e Abdulmaliki lo ko mi Abdulmaliki o ma laja ve kini oruko ti e praise ta fi pari odun ileya yi Praise Adegoke na ti yoko pada Abdul Fatai lo ko ti e ta fe pari odun leya ta ba ti wa pari odun leya to ba ti da koko Kérésìmesì a mo je mo Noeli ah a jo jeran ni awon kan ni ko da da ti je musulumi godo jeran kini kan godo je adiye Kérésìmesì ah e so fanu Avele ko wa ni bo ba ti je Kristeni o dodo bo ba ti pagbo godo je ah agbo ma agbo mo dun e da ko gbe yale temi e mo binu bo ba ko bi ke mo gbe bo lodo mi Olorun wa na bi Jesu Kristi gbo ma tun labo laye mi Hello somebody ekojumo o
1: ekojumo e ka ro o
0: Salafi ale wa lapa be yen
1: After ni mo wa o
0: e se gan ni en so nle talalayo
1: mi fara oruko mi ni Oshagala lati Lishua
0: Oshagala number 1 Salafi alewa
1: Salafi alawa
0: Oshagala ti bere ija awa mejeje o jo wonu ring ni emi
1: eyin
0: e duro na e calm down emi eyin kadara oga Jimmy ati oga to wa ni ilu Amechi yi o ti yin ba gbogbo wa patapata a jo wonu ring won wa ko glove si wa lowo awa se be portable ati kiloruko bodown kataife emi le bi wa je kataife
1: o da be
0: o ya tala layo la ro yi
1: gbogbo patapata la layo
0: okay so le lete yi ba
1: o ka ku nowo ojo
0: e se
1: agbara olohun iyawo na bi ako abi abo
0: ami
1: o fi akoko yi ki yẹn mi to mura oku daje lose ta fe bo si lagbara olohun ibi ta ti rowo ta fi mo
0: ah e mo ti lo
1: o ti tan
0: oda ko si wahala alayo jare e se gan ni 0816251991 lapa be eyin te ba n pe ti pe yin o ba wole e lori ofe ati fi text message sowo sori ero ti mo fe pe yi text message nikan 090 5710 9094 090 5710 9094 fun text message nikan niyan o. Hello, somebody e ko jumo
3: alayojo
0: alayojare
3: ugba ni adura ugba no jare ni ba loruko Jason
0: e se baba
3: oruko mi ni Walid Ibrahim Solomon emi be na ti loka koko.
0: Okay, le de oka koko talalayo la ro
3: la koko mu ke o ko rere ojo ichiwo ti koja o
0: e se
3: olorun ma ni ta bi loruko Jesu wara anu gba o
0: a se o
3: ni okeje o ma jo mu ko to ti ite esama loruko nu ni so Femi Soja Ademola so mu gba nadura to won to mo ibanuje ma ni ba onoruko Jesu ati kunjo guru ma ladi parapata
0: amen
3: ma tun ma kweto adura agba o
0: e se gan gbo ere ajoko ni se owo rise 0816251 9991 gbo musulumi ododo akumuradun se akamo kila wa kumuradun bayi ni abi akuodun. Hello, somebody ko jumo.
4: Taro sa.
0: Shala fi alewa.
4: Adupe ku se lo wa o.
0: E se gan ni mo dupe o.
4: Ko ni re yen fun na wo ojo o.
0: E se gan oruko yin lapa bi?
4: Oruko temi ni Oluwa Segun.
0: Lati bo.
4: Lati Kalaba.
0: Lati Kalaba.
4: Benu.
0: Oda. Talayo la ro e.
4: Layo. Ale awon eyan mo fe ki awon eyan mi kokan.
0: Okay.
4: Mo ki dauda.
0: Odo.
4: Omo se ni ni iru kirun
0: agobe nle obi amewe lajiyan somo kirun leyin
4: e se omo kirun le mi ore mi lo wa nbe
0: omo bo leyin gangan
4: omo kapan ni mi omo goja le mi
0: e de gbo yoruba bayi
4: be ni sa
0: e pa telefon ra yin mo ni sweet fun yin
4: oyo lo to mi dagba
0: oyo alaafin oda en so nle a wa lapa bi
4: mo ki gbogbo won patapata ati ile won o de ki awon eyan mi na Kalaba lo
0: pe
4: sapata mi fe fe de mi de ki won lo
0: oya
4: on le je doctor e kona wole ti you know any minute am kan bi won bi o se po ni mo ko ko ni Jesus no Jesus
0: amen
4: mo to shadua fun ora border mi niyan to se doctor
0: e se gan
4: e se gan God bless
0: e se adupe o adupe o ojumare oye ire shegun sima lati epin mi akoko mo ri atejise yin e seun mo dupe. Hello, somebody e ko ojumo.
5: Hello, somebody ja
0: shala fi ale wa lapa bi
5: lapa ni
0: o oruko yin
5: oruko mi ni Sunday lati ayoro
0: lati
5: ayoran
0: ayoran okay talalayo laaro ilede ayoran
5: a family mi lalayo
0: lady ayanran
5: okay DJ lo so for
0: e se yoruba ni
5: akoko dan lawa
0: akoko lai okay lady yoruba ponbe won ti e ti japa ayanran o dabe ni pe mi o gboruko yen ri lakoko mo se lo oluwa o. Hello, somebody e ko jumo.
6: Alayo.
0: Alayo jare, shala fi alewa.
6: Adupe dolorun.
0: Okay.
6: Abayomi, oyelesi latolupa igida koko.
0: Oda, en so nle talalayo lede arigidi.
6: Mi o gbede arigidi o.
0: Oya, en so nle talalayo.
6: Anti mi to nsoku ya loni, ya Sunday, anti mi ba, anti boda, aboda mi na de ki oloke jaja na tutu soku ya won loni lagba lo omo ire agbe ya won awon na lagba lo aliku ni lewe o
0: da e se gan ni o adupe o 0816251999

0: Taraba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokinyin ekojumo asiko se ana. Iroyin nukutu aire lati le se adaba 88.9 FM Akure Saju. Egbon koko to wa de ni iroyin ohun. Olu le se so alabo le yi tako esun bi pe awon fenu yepere oro awon agbebada loro leku iworun gusu. Oran ile tun tesiwaju nilu ilado elemo. Awon onimo science kan nile eko fatidi Oxford se agbekale abere ajesara eleyi ti o fopin si oro Ebola. Iroyin re lekun rere. Olule se so alabo le yi ti tako esun kan eleyi tawon eniyan fi kan wi pe nse lo nyepere isowo sise awon agbeboda loro yen lekun iwo orun gusu le yi ninu atejade kan eleyi ti olule se so alabo won fi lede o je ko di memo bi pe ko si akoko kan bayi daya to nyepere ase awon oloselu kankan tabi to nfenu yepere isowo sise awon agbeboda loro lekun na se ni ile ise ologun je ko di memo wi pe ise awon omo ologun orile Nigeria o ni lati tubo mo se atileyin fun ijoba to wa lapere ati lati gbogun ti oran modaluru jake jade orile de yi atejade ohun en lo wa yan na ne wi pe olule ise eso alabo ni o nfe lati mo fi iroyin to ni tumo sowo se arin ilu ki si se lati mo da iberu bojo sile ni gbogbogba. Minister tori soro abenu nile yi Olubunmi Tunjojo nlo ti kesi gbogbo awon me gbe oselo losuso won nipele Ondo lati jade logun logun logbon logbon iyen loni ojo Saturday lati se atileyin fun Are Bola Tinubu ninu eto idibo abenu eleyi ti o waye en to je oludari gbogbo fun eko to npero soko lese koko fun Tinubu iyen grassroots movement for Tinubu nipele Ondo Saka Yusuf Ogunleye eni to foro na lede loruko minister on salaye eto idibo abenu na gẹgẹ bi igbese akoko lati le je ki Are Bola Tinubu rowo mu lekeji Yusuf Ogunleye wa ni isejoba Tinubu in lo ti sa ipa ribiribi ni ipinle Ondo lati gba to ti dapere o fi kan obi pe bo ti se yan awon omo ipinle Ondo sipo na ni awon omo ipinle Ondo won rise ninu oro to so oni oju ona to yokulele lati ore wo Ondo wa Akure oju ona Akure lo si Ado Ekiti ti Ibadan wole sa egbe wo Ondo Akure lo si Benin o je awon ise akese kanrin kan to ye kawon eniyan ki won mo to ka si labe isejoba to nlugba lowo yi oga agba ajo GMT ohun to wa je ko memo bi pe oro ade je orilede Nigeria in lo ti rosho mo bo die die lati pase awon atunse eleyi ti isejoba Are Bola Tinubu nse lowo o fi kun wi pe gbogbo inira tawon eniyan koju in lo se tun dero bo se je ko se pataki fun itesiwaju orilede Nigeria o wa pase fun gbogbo awon omo egbe GMT atawon omo egbe oselu APC nipele Ondo bi pe nse ni konikaluku won lo si papako idibo loni o lati lo fi ife won si itesiwaju Are Bola Tinubu. Femi Ogun tun ase ti tako esun ile di apopo sise bi eleyi ti awon eniyan kan fi kan lori ejo kan to nlo lowo lori oro ile ninu eyi ti Olulade ti ilado elemo oba Folawanmi Kaisi atawon modile atanju igbe kankan tawon na ti wa ninu ejo na Ogun tun ase ati

0: Oluwatoyin nigba ti won soro lori esun kan eleyi ti agbejoro fun awon olujejo ti won fi sowo si adaju agba ipele Ondo oje ko mimo wi pe ejo on wa niwaju ile ejo to kaju e lati gbo lowo lowo ejo na eleyi ti Jamiu Olamide Aliu to fi kan magistrate to njoko lori ejo on ni wi pe magistrate ohun ni o nse ti awon Femi Ogo tu wa se to n fari apa kan dabi kan si ati wi pe ko gbo ejo ohun bo se to ati bo ti ye awon olujejo na ni won wa pe fun wi pe ki won gbe ejo ohun kuro nile ejo magistrate to n gbo lowo lo si ibomi tori wi pe awon olagbokale ninu ile ejo magistrate na mo ewe Ogun tu wa se lo wa tako esun na o je ko mimo wi pe gbogbo awon esun eleyi ti awon agbejoro fun olujejo to fi kan ohun ati awon eniyan kokan lo je eleyi ti o ri bo se so
1: emi ni atoju pe atun se family ladu elemo emi na gbe gbogbo ise ilu yen fun so ti mo de ti sise won ti mo ti adoba fun family so igba ti mi ga si wa lo tunle meta ni mo su e si court so mo de ti win e ni court ni high court 3 mo ti win e so awon ti mo ta ile fun awon yen lo arrest mi ga si emi o mani tin pa e so awon ti mi ta ile fun awon lo arrest mi ga si for lawn ibudo court yen gan ojo yen gan mo to mo pe court wa londo road mi o mo adajo ri o mi o de mo anybody mi o ni phone number adajo de bi pe emi pelu won ajo n soro emi o mo won ri
0: bakana ni ore re ni Oluwatoyin tako esun wi pe awon ba adajo le di apopo lori ejo na
1: ara family ilu yen ni mi so mi n se alejo ara aburo mi ni oba yen so adajo to n soro n pe mi o riri mi o mori mi o fadajo lowo so ba ni proof to ni ko mu jade to ba de leju na ma gbe gogo bank ni mi sile wa go to survey to de paro pe o mo adajo ri survey go mo adajo ri survey go mo pe court wa Londo road de ko de se survey lo gbe wa si court awon ti survey ti ta ile fun tori pe kini awa la gbe se fun survey ile la de ju sanwo ise fun so ninu ile ta fi sanwo je fun survey to ti ta fa awon yen ohun lo ko awon togi lo be ton lo wole onile ton bank won nkan je ton so awon yen de ko petition ti bi to ye kan ko si o de charge won si court emi kan de gba true e lati wa ra property lowo survey eleri ni mo je fa awon yen so mo gudo appear ni court so survey na gudo wa nbe so ki wa ni ti temi kini ti survey to lo ndaru ko mi lori temi pe mo fadajo ni 2.5 million naira to ba ni proof en ti ma so loju ade en ti na tejo ni conversation to record ko bring it out
0: e ba se nara po mo wa iroyin ni kutuwa ile ngbo lowo lati le se adaba 88.9 fm akure baba padade amo je ko di memo fun yin wi pe awon onimo science kan ni Oxford lo ti sagbe kale abere ajesara fun Ebola
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091

0: Adama FM, I like it forever.
1: Sonia Tomato Sachet. Yes, it's true. I love Sonia Tomato Sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia Tomato Sachet makes meals delicious.
2: Emi omo yin na ni o jolly jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada
6: Ayo ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara e na mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayo je ayo ohun ti e wa su mi
7: agbo ni ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa babo oke ogun ni ogulugo ade tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyi ke yi isoro tun jo mo eda lenu iwo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 babo oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
8: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba Emi ti mo nkin yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura boya o fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba wa ja ninu ise ara wa ati to nba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu nkan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege be epo hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nsisi agbe elomi nsisi ode ba si kini won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sayoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe odeni mi odeni baba mi eyi na mo pe awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni nkan ko ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe atebo yi na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe atebo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 64 60 64 19 07 60 64 19 alaafia arawo

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ jọ ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akọni lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko omo ni janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
2: Ongbadun adaba.

yomebe APC Ondo Central Senatorial District. Fujita de te jade lati dibo fun ohun lasiko ibo abele to koja ye. O ni ohun mo pe ni fe ohun gidigidi. Bo te je pe awon eyan kan wa si bi ibudo idibo ilu awon kan ja oloro lati wa dan kan ru nbe. Eye to de lodi si ofi egbe ati ofi Nigeria. Oro yi je ohun to ya yan lenu pupo. Ti ko si mu iye ati aye ba eto democracy rara. Aro yi po ye ka ti develop koja iru awon kan wonyi. Anyway, banani ka dupe pupo. Lowo eyan ni rere.

0: uyo ona lo ti sele idajo nlo waye oni osa kan ona ti ni ki won lo dajo oku fun bayi awon ti omo wa ni enu ona le jo sinu bi pe ki won lo dajo oku fun lori bi ona boye ti se kupa orebirin re ise ni okun kan eleyi to je pe o wa ni ile ijosin ti won ma mojuto ona ile ijosin ni uma ni uyo tanpo kore ni Indifrik Isaiah Nelson no je pe ile ejo nlo ti dajo fun bayi o lori bi won se ni o se kupa orebirin re ile ejo nlo ni o je bi esun isikupa ni na ti won si ni ki won lo so na ro titi temi yo fi bo lenu re nese ohun no je pe won ni o se kupa orebirin re Heme Monday Evanga yi ti o je pe won ni ise ni oku e ni won ri lori ibusun to je pe o sa lo pelu fonu re ile to je ti ologbe ohun ani ise ni owa awon iko ile to abo o papa ba pada nibi ti o ti lo si ile ijosin ani ibe o na ni won ti lo mu owo sa ti ba won ti ni kan lo yegi fonu na Iwe iroyin The Sun onugbe jade laaro tuni. Eje n sare doke lo mu nbo.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
3: logo lo mo ya baduro to
2: ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me
0: 0816251999 0816251999
4: Hello,
0: hello, Caro. Hello,
4: Caro. Eku eto lataro.
0: Eshun.
4: Oruko temi ni Titus Olorun Gbamela lati ju alafia.
0: Oya
4: kun. Iru kilele ngba ti iru kan ba yin sele ninu ise ninu ijosin. Ti eni to je ocha no church to tun se ku pa ore derin re. O ti da mo se se ku pa ohun na yen.
0: Into your phone
5: in here,
0: Equito Eshu
5: 0816251999 Hello, Carol. Hello, Carol. Eshu Equito Eshu Abisla for Labino Bullet, that's all. Oh, yeah, I'm going. Kawo lori wa awon ba wa tun o mura awon PC ni o awon odua ni o awon gbogbo awon eso eso gbogbo ni o awon agbe koya ni o ki wo mura ki wo si ru won lagbara to ma so se ta bala ke koya agbe koya eni agbe koya fun ingaro plane agbe to koya o wa labe ile alapa ko ma je ori ba yen tu oro gbogbo pata lagbara ese eto eto
0: eseun 0816251999
5: Hello, Caro.
0: Hey, Caro.
5: Oh, Bania Drive. I know Jerry. You better look on Jesus. Hey, Caro.
0: Yeah, Solomon.
5: I mean, the lucky Lord, Kakoko.
0: Oh,
5: my follower, man, in the Jirak, or the look on Jesus.
0: Amen.
5: Papa Lord, Tabui, or Lord, the double Bua, and he told me she died your phone, Rabbi. The daddy don't know what's lost your phone, your girl, or to die, or look on Jesus, I knew I'm a quito.
0: Amen, yes, you. 0816251999 Hello.
6: Ekaro sa.
0: Ekaro.
6: Ai ni sisi lagbara ejeje.
0: Ami esun.
6: Iya fin bo lati to lati waroka.
0: Oya ngbo.
6: Ejo sa. Emi si asiko yi mo fi be gbogbo awon omo Yoruba ati agba Yoruba. Won lo gbo o bo awon landede. Oju to ba poju gba eni, owe lo npa funyan. Se de awon Yoruba, won ni ohun ti won le. Won ni won ma nso ipele mi, kile ko la enu. Gbe gbogbo awon osika ko gbe won mi

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E madam jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re to ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen se ni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

Oluwa ni Femi je ka paloda je ka tun sun siwaju pelu lagbaja ka sun siwaju pelu lagbaja nitori pe loni e gbadun lagbaja like never before so ti wa be

Oxe, Lorenwa, e já quem fez a secoia, quem fez que a rabine a deneke o lobo xere, ti jo Warriors of Christ Evangelical Ministry ni le pakala londo. E ko pale mo ojo ibi e ti yo aye laipe laijina mo si fi asiko ye mo fi ke olori ijo baba General Evangelist and Prophet John Agbaje Afolabi ati mama wa General Evangelist Eunice Lola Agbaje ni Lipakala Londo. Gbogbo yin na ni mo ki ati gbogbo awon omo ijo Warriors of Christ Evangelical Ministry Londo. Ti a pa lo daba yi ki a tun pe ka lo si awo mi lati owo lagbaja.

eto alojo na ni ngbo ni bikibi te ba wa ti radio yin tin dun to tin dun gbem gbem gbem temi to pe gentleman olododo omo lumuye wa ati oluwa ni femi

o seun seun lagbaja je ka tun sun sinu awo mi je ka sun sinu awo mi ati gbo oro to so fun wa ka wa careful ka wa be careful gbogbo wa lokunrin eyin te wa moto e wa careful e ma sare koja bo ti ye eyin ti e si je ro te wa nu moto e kiye sara e kiye si eni to joko ti yin ki eni to ko ti yin na ki o kiye si yin ma yo phone yin lo ma se yo wo yin lo oya ki la ni nbe abro

o ṣan ṣeun lorin wa lagbaja je ka tun lo sinu awo mi ki a tun gbọ nkan to so nbe eto alojo le n gbọ lati adi abia awọn kan ni adi abi eri pe won ti yi ori abidi won ti yi kodo adi abia anaba 889 fm akure oya ore orisirisi itu na ni lagbaja ti o ma npa okan ni te gbon be ma ko se drama de kan to gbe orin wole oya number

0: peace of a dove.
1: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
2: Ah, mommy Junior, ma yeye mi, mo ti yato si ti tele.
1: Fimile jare.
3: Digo tap abakasu, lo tun se ko.
1: Yeah, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
2: Nbo lo nsa lo.
1: Rona Daddy Junior, ogbon wo lo da.
2: Emi na ko, isowo bigo ka babakasu ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi dani.
1: Eh.
2: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finu ka bi o se okele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803860685 e lekan si 0803860685
4: Oh, number

mo ri pe tin fe se rajo gbogbo awon to wa lo wa nbe gan to lo si o wa nbe won so feti ko eto ka ma feel e awon na feel e bo se ngbe rice senu na ni won fi ki eni won fe se rajo e won tun so pe ka mo dupe appreciation na ni amu dupe lowo olorun na ni e ti a se ni papapa ka sare bo se abala keji lori to lo son to ni nibe en lati ma so bi o se ose wa se ri bawo ni ose ti n se ri bawo ni e se feel ose yi si te ba ni ke rate your say over 10 what will you rate it? She 2 over 10 ni abi 3 over 10 abi 10 over 10 you know o se to ba dun won ni pe bi kini kan se ma ri kini kan las ma mo bi Sunday se ma ri Saturday las ma mo bi Saturday se ma ri Friday las ma mo so bawo ni week ti yin se lo how did it end she nko te pray fun shohun le ri how did your week go so nko ta fe so npa eniyan sin se nbo la si we mo to ko la bala akoko te fe je card eleyo si card no e fe so e testimony fe mi ni pe o ya o se mi se 10 over 10 o se mi se 8 over 10 ba se ti gba 5 over 10 gan ta fun win you have score high eh of 5 over 10 kini 5 over 8 ta wa ni school o ti pe se mo lo si school bi mo ko ye mo o Emma, you do it.

0: mo ki gbogbo muslimi ododo kaakiri gbogbo agba nlaye
1: ma bo konje
0: wi pa ku mora odun leya odun leya odun alubarika iya ni ko mo okun oro ti wa loni ta fi dara wa leko mo kun oro wa tuni o na ni odun leya o na la fi dara wa leko loni
1: o pe boya to ba ti dago
0: se mo pa won yoruba won ni bi eye ba ti lo be la se soko e
1: o pe boya o si na lando akololo abe
0: bi eye ba se lo be na lati ma soko e nta fi lu odun leya oni wi pe asiko odun leya re eko si nbe ninu odun yin ekonbe nu odun yi
1: ojo misa shobi da shino lando
0: nje lo won ti e mo to fa sababi nta fi sodun leya yi kini to fa gan
1: tomo kan bale o
0: iye ni isele nla ni to sele nigba ni nigba aye anabi wa ibrahim alayhi salatu wa salam

0: o si ma wonu ko won le ri mo won le omo bi o le mu o le bi mo mi to ba ti bi mo mi o ti jogun oko o jogun omo ko de o boya pe o da fomo ya on le ni ko le da fun abi ko da fokan lola lati le toju ya o o ma da fun o ma da fun o de ma da fun oko lati le toju ya e
1: so ko mu oko e
0: ko mu oko e oko e ato mo to ba bi awon mejeji won le to opo to ma toju ya e ti e ato mo to ba bi pa to ma toju ya e
1: o de
0: se ko mu oko
1: e seun

0: tori president wa gan ko ni fe ki o ti to fori sopon debi ti nkan o ti baje
1: barrister dr moyo wadu
0: kubana
1: lonkiye o
0: ebo ti wo ko peto o ti to ni o leke
2: o ti da

0: se loju ina le wura ohun agbedo iba kiba kan o to fowo soya iwaju datmal ds jenraye ajisegun kolu awon iba fajo fajo datmal ds ti won se pelu atemita ati lumefantrine to je 80 mg ati 480 mg ota ayiraye ni arun iba ati datmal ds oga meji o gbodo gbenu okokan iwo ajo nafdac phone telu datmal ds bi datmal ds se wa fun agbalagba be na ni datmal shungala to je 20 mg ati 120 mg se wa fun awon omode ile ise jesse pharmaceutical company limited lo gbe jade to nta won fi alagbata ka kiri nigeria egbe 0806-646-6115 niwon igba ti gbogbo wa ti fe ni ko pe iba o da alago ara ki lo fe di olowo lati ma ni datmal ds lowo lore kore alaafia re se koko bara o ba ji pepe leyin ojo meta lori dokita re o
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ba sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac phone te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gugu iga

0: ni fi ibadun buredi pelu isera lori pataki o yato buredi ni o
1: fe bi alayo
0: ori ile ise wa ni
1: o yato plaza lehin chicken republic lalagba kakure
0: telephone 0803-303-5183
2: nipinle ekiti won wa ni chicken republic bank road lado ekiti telephone 0815-064-3082
3: ni ilu oye awa ni dojukoju st peter and paul primary school oye ekiti ni ilu owo awa ni dojukoju baptist church iyere owo ni ilu ondo awa ni PKM2 Ife Road Legbe Valentino Soka Filling Station ni Londo awa leyin Chicken Republic Jubilee Road Ikari Akoko e ma gbagbe eka wa tu wa leyin Chicken Republic Lokiti Pupa
4: ele kan si wa lori ero kaye lujara wa www.mcmackin.com.ng
0: o ya to ile ise McMackin Nigeria Limited don se buredi to dara febi alayo
5: ah eka bo pada lati eka polowo oja
6: manager eje ka koja lo si gbogbo akoko merin ati biti ati le ri bread oya tora
7: gbogbo awon eyan ti soju wa ni gbogbo akoko mererin na ni ati ri ikare ugbe jubilee agbaluku iyani ikaramu gedegede ajowa ati gbogbo eyin te nbere fun bread oya to ni ipinle kogi e le rira ni ajokuta to nbe ikaba ayetoro ati lokoja ati agbegbe to yi won ka e mo pe awon ero bani soro yi 09038678596 tabi 07068800264 e mo pe olaiya sori ero bani soro yi ni agbegbe akungba ikun akoko oba oka idoani idogun e mo pe olaiya sori ero bani soro yi 09133305834 gbogbo awon eyan ton wa ni akungba oka supare imeri e mo pe ero bani soro yi 09136487142 gbogbo eyin te wa ni ikare arigidi ogbagi imesi agbado oke agbe oyin omo ekiti iyamoye ekirin ade egbeda iyara igbagun ife olukotun ponyan e ma pe kenny sori ero bani soro yi 08067282508 ni agbegbe agbaluku ugbe ikun akoko epimi isua ifira akungba e ma pe oluleye sori ero bani soro yi 07065452906 ni akoko edo ati auchi epe olorun femi 08109386856
6: manager
7: esha
6: eka bo pada lati akoko eja koja lo si eka polowo oja ta ba pa pada de manager eje ka mu lati ilowo
8: McMackin Nigeria Limited ile ise alalobarika ile ise wa oyato bread
9: awani baba
8: oyato cakes
9: ojo lenu

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Taba fe ma gba awon eto ati ile ise radio adaba ni bi yohu lagbaye e kan sojo pe ro ayara bi asa www.adaba88.9.fm as ni gba application le ise radio adaba sile ni Google Play Store bes ni le darapo mo lori Facebook wa www.facebook.com/adaba88.9 lori Instagram ati X e pade wa ni adaba88.9 FM. Taba fe fun ani royin le ka royin wa e sowo si mail address wa ni suma@adaba88.9.fm. Iroyin lati le okere bi adorun awon eyan iloku ninu ibugbam kan eto sele ni budo Iwakusa Idu ni arewa orilede China. Ibugbam na lo sele ni ibusa ibudo Iwakusa Lishun ni agbegbe Sanje. Eto si so akusalaye pe o je yi ti o se buru julo orilede na latodun 2009. Awon lase salaye pe bi ojilelugba o le meje awon ise ni nbe lenu ise lasiko ti gas kan bu nbe lojo Jima to si je pe obi ogorun eyan ina gbala nibe. Are orilede China Xi Jinping lo ti pase ise ipajawuri nibe to si salaye gbogbo awon nkan elo ina gbododo lati fi toju awon to farapa kan si wa awon ti yo talanu jamba na. Awon lase salaye pe won ti tun bere iwadi ton si kilo yi pe awon ti o ba lowo si isele na ni wo jiya to le egbelegbe awon eyan ni o farapa nibe to si te gba osan nile osan to si je pa akitiyan igbemi agbala emi lo n tesiwaju nibi Iwakusa na. E je ka gbo yoku iroyin lati le okiri lati nu Opeyemi Joda.
2: E kaabo sori iroyin le okiri lasale toni orilede Uganda lo ti fidi re mule wipe won ti gboro aisan Ebola lara awon eyan bi meta e to ti mudi eyan bi marun bayi ti aisan ohun to ti kolu lati gba ti won ti ri aisan na orilede ohun lojo kedogun osu karun odun ta wa yi ile ise to ri se oro eto ilera orilede Uganda lo fi lede wipe awon eyan ti aisan na kolu lati ri awa kokan to je omo orilede ohun ati osise eto ilera kan to fi mo obirin kan to wa lati orilede Democratic Republic of Congo bi ti aisan ohun to ti bureke julo awon alase ni won ti wa fi lede wipe won ti bere si ni topinpin awon ti won ti se alabapade won to eto tin se eto itaniji fa awon araalu lati le pin wo itankale aisan ohun saaju orilede Uganda lo ti kuraro lori lilo bibo awon oko lati orilede DR Congo leyin ti won ti gburo aisan Ebola lara enikan to gbe mimi ti awon mi to itun ni ni orilede ohun. Waye o are orilede Senegal Basru Faye lo ti fowo si juwe le fun olotu ile na Hosani Sonko to si tu igbimo alase ijoba ka leyin opolopo osu ti wa le oselu to ti ranmo orilede na ati bi oro itoraje bo si ti ri yin se ni kede yi ni eni to je agbenuso ile ise are Omar Bal in lo kede re lori ero mu moworan nibi ti won ti fi esun kan ogbeni Sonko wepe o n ri ipo agbara gege bi oye idile won o ti wa kede elomi ti o je olotu ile na bayi gege bi ile ise are orilede ohun won o si ti so igbese eleyi tokan iroyin fi ni pe idayede in lo ti koko waye saaju laarin are Faye ati ogbeni Sanko lori egbe oselu to n sejoba lowo orilede na nibi ti Sanko ti o ti koko dukuku laja lati le awon egbe oselu to n sejoba lowo ohun kuro nijoba waye o nigba to wa n soro lori bi won ti le kuro lori ipo ogbeni Sanko o dupe lowo Olorun to si ni bayi ohun ti le sun asun fori lesuka leyin ti won ti yo nipo tan eni to je adari olufikun lukun lolede Iran Mohammed Ghaliba lo ti sekilo fun orilede America wipe a won gbe na woju won tara ti are orilede ohun Donald Trump to ba fi le pada lati ma se ikolu si orilede Iran. Ghaliba fomu lo gbe sori itakun ayelujara loni gege bo si ni orilede Iran la won mogun won ti tunbo duro digbe bayi ti won si ti mura daada laarin ose mefa ti won fi jogun osimi lapa ila orun arin gogun agbaye ikilo ye lo waye leyin ibasoro ti Tehran to ni pelu en to je adari ologun orilede Pakistan Asim Munir eni to ja fita fita lori ati le je ki ogun na ko simi Munir ohun lo je pe o tin se ipade pelu awon ikan ikan lolede Iran to fi mo minister foro ile okiri Abbas Arachi ati are orilede ohun Masoud Pezeshkian gege bi akitiyan se tin tesiwaju lagbaye lati le pin wo ibureke ogun na ibi ta ri mo ri lori iroyin ile okiri fun asale toni Opeyemi Jordan lo royin fun le ise adaba FM.
1: ninu oro yin ti agbamolodun onkorin orilede America kan Rob Bass ni o ti ku leyin to lo odun mokande ni ogota laye nitori aisan jejere. Bob Bass ti won mo nipa orin re kan yi ti a mo si Takes Two ni o ku lojo Jima laarin awon ebi re omo ilu Harlem ni won bi si to si je pe o di gbajuma ninu okan lara awon orin re ti a fenuba na nigbati ohun ati DJ Easy Rock ti won ji jorun korin papo orin re eyi ti a mo si Takes Two na ilo di nkan ti o gbajuma lagbaye to si je pe o je okan lara awon orin to ko eyi to mu ki hip hop ki o di are eti are orin eti o yaye lagbaye awon eyan na ti be si kedun re ti awon ololufe re ati awon to je gbajuma lorilede ohun eyi ti Dan Cook ati Deion Sanders nbe lara awon ti won si yonbo re fun gbigbe imu igbegaba are orin keko ati are amuludun. Bob Bass ilo je pe Bob Bass ni ojugba re yen DJ Easy Rock lo dologbe lodun 2014 nigbati Bob Bass ti won si ma ranti re lori oro mimu igbegaba orin keko hip hop lagbaye. Ni ti are idaraya Bruno Fernandes na ti kede gege bi agbabolo eto ya ijo ni sa yi ninu idije Premier League. Eje ki adarapo mo Folaje Oyetayo fekun rere irin na.
2: Mo ki yin e kaabo sabala iroyin re idaraya wa fun ti role tuni. Idije ti Unity Cup on la jo FIFA ti fontelu bayi to si je okan lara idije eleyi to se wipe un se ni yo bere ni ose to nbo ni ilu London. Idije ni yo bere lati ojo 26 osu ta wa yi ti yo si pari ni 30 osu yi kan na nibi ti awon orilede merin sanko lagbaye yo ti kopa nibi ti ati orilede Nigeria, Jamaica, India ati Zimbabwe. Orilede Nigeria eni ti o gba idije ohun lodun to koja ni yo kojo orilede Zimbabwe ninu ifese won si akoko ti yo waye nigbati orilede Jamaica yo si kojo orilede India ninu ifese won se

0: ojugba lorilede England ni won ti so iya to ko si won o latari bi Pep Guardiola ti se lela yi pe yo di gbadagbon re kuro ninu ipo egbe agbabolu Manchester City leyin odun mewa to ti wa ninu ko egbe agbabolu na awon olulufe ko egbe agbabolu lorilede England bi awon olulufe ko Manchester United Liverpool Arsenal ati Chelsea sapejuwe Pep Guardiola gege bi ilu mo ka koni mo gba eleyi to mu aye pada ba edije lorilede ti England lasiko Guardiola ninu ko Manchester City o ti se gudugudu meje ati opolopo awon atuto miran ninu edije lorilede England ati nile Europe bakana opo awon ololufe sapejuwe Pep Guardiola gege bi akoni mo gba eleyi to danto lasiko ta wa yi pelu bo ti se mu atuto bayi dije ti English Premier League ewe awon ololufe ko Liverpool sapejuwe re gege bi ilu mo ka akoni mo gba eleyi to je wi pe asiko re pelu Jurgen Klopp ninu ko Liverpool nigba na lohun ni won jo nfi gagbaga ninu dije lorilede ti England awon ololufe ko egbe agbabolu Arsenal won sa pejuwe Pep Guardiola gege bi ogbontarigi akoni mo gba ti won se lalai pe agbende lo ba idijere daraja lorilede ti England bakana ewe agbabolu ninu ko Manchester United Bruno Fernandes o ni won ti kede o gege bi agbabolu ele to ya ijulo bayi ninu idije ti English Premier League ele to tenubodo agbabolu adi arin gbogbo mu omo orilede Portugal to nsisi aje ninu ko Manchester United lo gba ami mejo wole pelu iranwo eleyi to nlo bi ogun ni ye bayi ninu idije meta di ni ogbon eleyi to ti gba fun iko egbe agbabolu Manchester United eleyi to mu ki iko Manchester United fikale si ipo keta ti won si pe gede lo sinu idije ti UEFA Champions League ni sa to nbo lona Fernandes lo tu ti ba itan eleyi to wa nile tele ninu idije ti English Premier League latari bo ti se gba mi ayo wole nigba ti won koju ko ti Nottingham Forest lose to koja iroyin je koye ni pe Fernandes lo tu gba ameye Football Writers Association Men Player of the Year Award to si di agbabolu ko Manchester United akoko ti o koko gba irufe ameye be leyin gba ti Neman Jafidik ti gba irufe ameye be lodun 2011 lara awon ti won tun la kale lati ri Alan Brought Haaland Declan Rice ati David Raya so iroyin ere idaraya wa ko ni Dubai lo Folajin Oyetayo lo ni royin yin e ku kale
1: iroyin ti ale oni o se manu yoku tun de lola lagbara olohun lasukan mi lojoba lolutu adeyemi la wa si ni oniroyin olohun wa mayin kasun re
2: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: s e l e r r I e
2: salary ah boda mi espresso espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: ni gbogbo te tin lanfani lati mo gbo wa lasale tuni lori eto torin tilu tilu torin ikanni adaba fm 8.9 be na lawaye ta tin lanfani ati ma da keke lu keke e ka le o nibi te tin lanfani ati gbo wa ebi gba totun gba bayi o na ni sa ni se bale gbon mi gbon mi gonko to to gonko o na ni se bale odo ori eto tori tilu a tun ti bale sori eto lasale eto ni nikan adaba fm 88.9 akura ilu ilaramo kinlawa ta tin lanfani lati mo gbon sategun e ka le ni gbogbo te tin lanfani ati mo gbo wa
1: omo to ni baba won la to ni mama o lowo to wa ba ba ba ja to ni baba o seto to de sun ba ma ma ja to ni mama o seto o di gba to ba dagba to ba nda se se wari bo se rorun to gbogbo e gbogbo e yo.

0: e kaabo pada lati oke lo gbogbo eyin te ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 ba mixo aya number won re
1: number te ma pe won si na ni 091 60 62 6253 le kan si 091 60 62 6253
0: bo se genuine e ja bo se abala tokan abala ta lolohun on gagana la bukan si bayi e se mo ja agbagbe wi pe ile ise alaros paper awon na lanfani lori abala yi to ye pe awon to ba ti je labala yi a beere lowo yin leyin da ba tun ti lo ta lolo na tan o mi a le beere lowo yin lori e ja lo si bi ipolowo won e feti sile ni bi ipolowo yi o seese ko je pa re na lati mu beere o a n pada abo e ku kale
2: alagba siroro ke lo salukuku re to fi n gba papapa mo lo le kan mo tun pada ba oni bi
3: o ma wo mi no dey mo ba mi soketa n se ranse si mi lati ilu eko abo wari o na lo tun ti ja yo
2: eko we se iwo o ti igbo nipa alaro motorcycle spare parts nibi ti won ti n ta ojulowo orisirisi spare parts ni bi won se n ta aleyeyo ni won tun ta loju pali fun awon alara atuta
3: alaro ke
2: beni alaro ko si iru spare parts ti o ba n fe to o ni ba pade lodo alaro bere latori spare parts siroro spare parts ibk spare parts pelu phonics ati ohun gogo ti o ba nfe lara machine tabi keke re a nre ko re badun si loro wa mo iwo sha ati bere alaro spare parts stores olu ile ise won wa ni number 32 isikan roundabout akure won tun wa londo ni number 12 brigadia ademulegun road ni idojukoju sunbreaker londo won tun fikale si number 38 odo saye okiaro ni ilu akure telephone won ni 0803-748-1082 tabi 0706-071-9622 Taban soro ne po julo wo spare parts in le yi Alaro spare parts stores Odo won gangan ni ke ma bo
0: on gangan na let it go yi ile ise Alaro spare parts won wa ni oja isikan odu ile ise won wa nbe Oya, on ta mo wa ni jejo ta mo wa njejo e mo pe mi o so
4: mo fe je ki mi ati yin ka ma fora wa le mi fe ke ma kogo mi ke mi na ma gba si fun yin ke mi da bi osu ke yi da bi orun mi la mi e je wa mo itan sogo atoya ife to de nu
5: you are such a clown to ye ti ba se pa oro se ko ma lati mo edan ko wa lo ma se comedy awon talk show all of this because
0: eri pa mo wa njejo be ohun oya ta wa lo lo mo so njejo ni kale ba so pe e lo research 081625199991 ta lo wa nbe na e lo e ka le o
6: e
0: seun o
6: abayo ni oyelesi latolokan agida koko olotu o paro
0: o nte gbo yi o nte gbo yi ati bo se abala ta lolohun o nte gbo yi ta loni
6: mi o me to
0: lo uyan o lo uyan o da e seun 081625199991 abala ta lolohun o na la waye e lo e ka le o
7: e ka le sa
0: e seun o ko yin be tin pe
7: mary lati owo
0: mary lati ilu owo
7: e sa yo bi rin wu mi tori ola
0: ehn
7: yo kunrin o pakaso
0: loruko okunrin yoku e to be ri opakaso yin lale ni se go e so ko kapakaso ni jejo nu e godo mo o 0816251991 e lo e ka le o
6: e ka le
0: o ko yin be tin pe mi
6: monde adekolu lati ilu yire
0: oya ta lo yen
6: pakaso
0: bi o gbe ti re egbo ile ise alaro spare part e mo be hello ah won ti lo mo re be fun biri nbe ni oya e ya tun welu mi hello e ka le o
8: hello
0: o ko yin be tin pe oruko yin o ti ja elomi ti wa nbe hello e ka le o
9: Hello, Ekalesa.
0: Oruko yin ibo e tin pe wa?
9: Isi solo kini lo so lati ugbe.
0: Oya lati ugbe.
9: Be ni.
0: Ta lo lo yen?
9: Omo wu mi Goriola.
0: Goriola?
9: Be lari azan.
0: Omo wu mi Goriola?
9: Be lari azan.
0: Ati lari azan. Se se gba?
9: Ni de so Olorun lo ni, Olorun lo mo.
0: Oya, ta ba gbe gbe, e je fun ni enikeji. Oya, mo lo jingu alaro spare part. Se gbo mi? E gbo ngba ta lo abi. Tori mo ti fin lori do. Number ti won pe, e so number meji to wa leyin ti won pe.
9: Ni mo.
0: E mo otan. Lo ba tan ko si wahala won ti je won la won mo fi le ni oya je won lo mi ele ga le o won te pa nti won ti te pa o 0816251991 ele ga le o
10: ele ga le
0: o ko yin be tin pe
10: Israel lati lu owo
0: Israel lati lu owo
10: be
0: Number meji to pari jingu alaro so mo
10: rara
0: o mo
10: be
0: oya ta wa lo lo yen
10: Wumi Toriola Wumi. Ati Latif Adedi meji
0: Latif Adedi meji ogba otan ma so la le ti ba reyan gba o sugbon Wumi ke yan ogba kin ju owo si se ju melo a ju owo si ni bo ba ije pe egba ti alaro na ma ju kaadi si egberun kan kaadi kan oju be lo e ja we ni boyo wa nbe elo e ka le o o ko yin be tin pe mi e ti wa nbe eh won ti ja lo won ti ja ku nbe elo e ka le o oruko yin
11: arudani
0: Eh?
11: Duani?
0: Eh. Ah. Ki loruko, oruko?
11: Jeje lati Duani.
0: Eh eh, jeje lati Duani. Oya.
11: Wa ji ni pu dati mi gbe.
0: Eh?
11: Ni pu.
0: Ah. Pada. Ara pa ti jabo mi. 0216251991. Eja wa elomi ja, elo e ka le o.
12: Oga mi
0: wa gale. Ah, asiwaju olopa eleran.
12: Ni baje mu ni
0: baba. Ami ami ami baba e seun.
12: Egu mo rodun azodun aye.
0: Ami o, ami o.
12: Mo gbin ni yin ni.
0: Egbiyanju, egbin e ma e ma se ni. E ma se ni ogun ogbon tagba fi sa fun mo lu.
12: Yo ni mo baba.
0: E mo.
12: Yo mo.
0: Ah. E si mo ta laro na. Oda na ko si wahala. Agun mo rodun. Abi abi abi e seun o. E ja we nikan pere si ka ma lo. Hello, e ka le o.
13: Hello, e ka le sir.
0: Yes sir. O ko yin be tin pe wa.
13: Oruko mi ni Adegoke Johnson. Eke tadare lati Libya koko.
0: Oya, ta lo lo yen.
13: Eni akoko ni Wumi Toriola.
0: Wumi Toriola.
13: Better.
0: Any keji nko?
13: Any keji ni Olaya Igwe.
0: Igwe. Omo Balade. Igwe. Ka kuku Igwe te yin na. Ko ki so un. Aye je nso fun yin. Wumi Toriola oneni akoko tojo bi. Any keji. Jire Ogunleye. Jire Ogunleye. Ogun. Ojuwe lo.

0: ni kwa wusi ni duro mo ya wuse ni le okeke tin meyin erin fo ati le odundun ti dori ilemire kori ilemire baba buru mo kin ni abeun ni be wa te gbe tin gbo wa
1: abi oye
0: ale mbeun oju oni tin a si jo ma lajo se pe ayo Adaba 88.9 FM ni la wa ti agbendun
1: ya se kero mi
0: elembeun
1: okosari adun mi
0: adewale akiniyi west ko mo baba agbalagba to nje emi ni aninje mi ni olorun oba mi lo nje be ajasi pe omo olorun ni mo je niyan mo kin ni abeun kan ko wa ya warawara ko ma ya babi mo lana o ma pe langbele ni warawara ko ma ya

ọba sunkun pọwọrun o kaye apa ọba ni o ka aya fi to o ba o ka yi ti o ba kawo nikan loku akin aje tun mo bi ogun tarigi pede pede en lembeun agbon bi ako agbon bi ako Ako gbọgbọgbọ ako iba wale.

Oh, what a cause a latagun. Ela sode lo ni marele mo abeke o ma se eyin na o ni rele a o ni jo rele a ba se pele a ba se ti goke agba ka se pele itori wi pe ifura lagba ogun ifura si lu ogun agba kini ku orire won ku roju ko se ni tori ire owu baba le abe ni o go won lojo ire ama sada bale ni olorun da ayan baba o go won lojo ire omo ya jowo samuel o dara pomo mi lori ero aye.

da fesu odara esu odara nbe laarin poju o da forun mi la abau fo mo e sofa yo wa fiti su odara san yo fi san ni o ton ni ko ma se lo se o si gbe bo nbe orubo

0: yin na e ma fowo fo e te bara yin e te ye mo ra ra ra ra nitori wi pe
1: mo ba rode o ti wa ni
0: e o ba rin ri yin to ba wu wa yi
1: mo ba rode o ti wa ni
0: aye o foju yi wo beyan ba fowo fo e te bara re yo mo tan pe be Olorun ma ja te iduro la fohun odofodo ibere la fohun olofolo oro gangan la fohun esufesu baba fohun esufesu loro
1: arode o ti wa ni
0: o se
1: Balo
0: kumo, balo deo Isu ama agba, Nye dafa la pini
2: Yagi beti la ini
0: Oforiti magana
2: Anada
0: Asito ti njama logu ti njama lenu
2: Aralaja anon
0: Yon, nibo, nibo, nibo, la tibo sibo
2: Genera Abaku
0: Elena, pini mi o O ni ran pe mi lai lai enu won.
2: Omo alaja ma
0: gbe. Egbo
2: ti e mo se.
0: E mo pe ile aye cha wa yi. Ohun ta mo la mo, ohun ta mo a mo ni.
2: O balẹ kini ko ni.
0: Aye oju be se nwo yi lo.
2: Duro.
0: Aye oni ba waja.
2: Iranran pon mi ta ko ma ni.
0: Aye oni ba waja.
2: Oyinbo ro ni soro.
0: Gbogbo ohunkohun eyikeyi ta ba ti dawo le ta ba ti nse eyonu aye la ma ri.
2: Ile o.
0: A renu aye a ri idunu edumare lori wa
1: iguguru se orere o fe pa se orere iguguru se orere o fe pa se orere iguguru se orere o fe pa se orere
0: eni ko yanrin to nko yoyo
3: ajana
0: o fo re se nkan re
3: o ba to ma mi soro ye
0: a renu to je pe bata ti a nwo sese lo nfi nsowo awon mi tun se
3: Balogun
0: ni le Won fowo won won fi nse nkan re
3: Ajana ku le kan o ba to mo le ri so
0: Ah ni ku sori mo se mojiya mojiya Eledumare yo je ki gbogbo e o ma da fun wa
3: Ilahi mi atata
0: Aziz Ibrahim
3: Iroluwa biola oyin
0: Elembeun
3: ko baba ni baba
0: Ose
3: mo tere la fe
0: ma gbalaji
3: ta o ba

0: Hello,
1: send Badu Adaba.
0: Mungbadu Adaba.
2: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ti a le se dede olomo okunrin ni kan soso chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi po ti wa so idaku re te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori a le se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara titara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipipi ma le gba pa ma le gbese owa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi dibe
3: bazo olorun ma jaro gun aiso
4: Moki onile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tiri pada si boda asuke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra dada ma fi degula
5: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba ori kerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won si eyo e marun e mefa kile to mo bo se si eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo duro dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
4: baba ngana baba kerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mọ ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ bá rí ọlọmọbìnrin ní ọdọ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ
5: kan sí mi ni ilé iṣẹ wa tó wà ní ifelodu street off Continental Street, Akure.
4: Baba Ngana, Baba Kerewa. Phone number me 081-64-12-2777. 081-64-12-2777.

0: gbogbo eyan e gbadura imo farando emi ku jade lara o ma lo tun lo si iwo emi ku ti won ran si mi jade o ma foke emi ku mi o setan iku iwo fa iku iwo emi ku emi nira jade oyo oyo
1: Igba yen o si wo yi wa ni enu ikose so oni problem kan ninu ase ile omo ni won fi okuta meta di so nigba yen lohun sa mo mu kiri ko sibiti mi inawo de so mo sa tele baba de ibi ngba yen so abe igi ni tan be yen la wa ni baba ni awon kan wa nbi o won fi nkan si ibi oju ile omo won pe to ba mo pe nkan be yen se ko lo ra pure water eyan kan ko fi gbagbo se mo wa so fun omo mi mo ni le ni ni ogun imase oni mommy to ba de le se owo de ni kuro nbi o oni o ma se loruko Jesu so mo wa ra pure water yen o wa ni kon mu soke so o wa ni mommy mi e ma sun mommy o wa mu pure water yen soke o bere si ni gbadura lese kese ba yen o pa okuta yen meta kekeke mo wa sare wa sibi mo wa pe awon osa won sa rally round mi de mo nkan ton fi okuta yen se leyin yen baba wa soro kan ni ojo yen pe iwo ti o ba need oyun ma sun okunrin o iwo ti ogun ise fun se mo omo obirin ni mi le ma ba rin o de lo ngba yen sa o loyun obi omo akoko obirin ni omo yen ko se ko nwo omo o but ogun yen se kin le mo pe yes olorun wa lori oke yi abi omo yen wa nsun se omo yen ti po modun merin so leyin yen o tun wa loyun mi mo se yawo fun o loyun mi amo nkan to sele so oyin e fo lo mo wa tun mu pada wa sibi mo ni o ma tun ni mi so ni jo yen la tun wa wa sibi ni baba ni awon to nwoju olorun o no won o le jade jare pe so nwo omo ni mo no nwo omo o le duro sori omo kan mo ni to ba se bo se nlo si ile anu yi meji ni ko toro o de lo looto pelu pure water eyo kan pelu gbogbo awon eyan gba to de ile anu o gbadura osu keji o mi si period we a lo se scan won ni sac meta ibeta so gba to ma bi awon omo yi o fi bi meji to idi ope mi lele o fe dupe lowo olorun awon omo na gbe wa yi
2: melo le ni ko toro
1: meji ni sir
2: meji
1: be ni sir
2: o wa lo loyun meta
1: beni sir
2: ayin gba ti o je ke meji le de biri ibeji lo ko wa yo
3: hallelujah
2: ibeji re o
3: thank you jesus
2: gbogbo awon to fa ibeji
3: all those that want twins
2: mo fi anu bere
3: with mercy I ask
2: o ye gba ibeji ba
3: receive your twins amen
2: e gba ibe Jesus.
3: Amen.
2: Olorun wa awon mo.
3: Amen.
2: O da won si.
3: Amen.
2: In Jesus.
3: Amen.
2: Mo gbadura.
3: I pray.
2: Arugo elekisa.
3: That I get the get one.
2: To logo re o ni fo.
3: See your name we don't speak.
2: Ile gbe
3: nse. Yes, Lord.
2: Ah, e kem bi te wa. Olorun ti a ori o.
3: The invisible God.
2: Ba mi se ogun airi.
3: Come get me invisible but to me.
2: Awon ogun airi lonu afefe.
3: There are invisible but to see.
2: Won ti je ise obirin kanun
3: ba. Somebody have finished your
2: ti basa yen je
3: destroy that job
2: o wa iri de ni
3: and it's an invisible hand
2: gbogbo yen ke
3: everybody shout
2: olorun ti a ori
3: invisible God
2: ba mi se ogun airi
3: invisible battle for me
2: to fe so mi di korofo oyo oyo oyo